0: DJ Fanta, hit them vibe.
1: Amazima galinteri yake mba kwa uri langa DJ Fanta akakubye. Wali nga kumamo wabana. Ni mama wabana ya kuri nga kwa tedi sawa muenda. Walogo zake. Obwida wana wana busirikirire. Omuli yao mwena mwena mrekweri nga ku. Habana bali mundo ulo ninja. Hey no! Oroza muliroza chimubirozo bie. Muliroza just to laugh. Muli mtu wae kuidu kila una kulebambu. Lwe ya kwana mwine. Lwebambu kwana. Anzani kwana just obsirikiri ne. Sound yali mukemba kanu. Omute mumutu wegwe. Wala iniwona ba kwa ine chizibu. Kobati bali kubanda sente. Wala ndio dali kubanda. Obati waleche igulo. Olinge kumuinoti. Esawa didi muenda. Buli muntu abali kulota bali kulota. Ime muli yao muli moga. Oloza. Hehehe. Urida. Awe mbo butambuze, abutambuze obulamu. Nsubira abavubuka banange muli kuulira eno embedi kola kw'okyaziiza mwine waka, omugeni ye waka. Tibyakutamu ba gravity. Pa, pa, pa, pa. Mwana atyame wale ku ntebe. Omuteeka ka music akali katiyo. Ye mwene alandika okumogoti sali kwenda kuwongera. Ngatali bitegera. Oluba makubati ni jasula. Uli la music. Elaze no mano njalira.
0: DJ Fanta, hit them vibe.

0: Wan sabu.
1: Game ya yago wa fede chiza.
0: Yes sabu.
1: Zaira sana kuriwa. Tando mera koma pa mera buna mu Afrika mzaka. Mama na mama gonde wiende. Amwa choto na. Eu mogori.
0: Nkati, wale kuba. Ai kulein. Wan sabu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Omuzo ida sana kwebaza. Wanga mulimo gwama ni kuyali akola. Wanga yatu tapunsi. Balala ni katonda.
0: Kai sebo.
2: Abawo bali kutuweleza.
0: We bali kuulirisa.
2: E musayi muto na manda tukali mu buligana.
0: Eh.
2: Mama wange kawole mwaminyo omuwa ati aliku. Ni amuza bulagala bazwe buligana aliku.
0: Kai twagale do mukamwani. Kale mateza. Kaise bo. Ngume yoku mulala ye nkabano lwebisera. Hello. Waise bo.
3: Hello muta kobra, muna ke muti nemala.
0: Yese bo.
3: Muzo ira sana aliya.
0: Akanto
3: mire kuba bidi fanta.
0: Mulala ye nko lwebisera.
3: Ekula muso wa kumamba wange na mukupa fatu na kiri nemala. Ewa tuka burukani mtindende ina.
0: Kale. Banange mundikirize nko mao. Asekivumbi na lijo kubanga atandikira wanowene. DJ Fanta is my name. Situwe sikira. Mwano webu gweri. District yebu gweri. Chalo mlanga. Gombole ibu lanku. Mwana wa mama sira. Ho. Ndi wano. Zatabu. Zeka mbele keze. Asekivumbi na likuida kuprogram dawa. Watu wagari luna korencho. Isha Allah. Mukamwani super. Abuli single mother. Ya kuzi abana benga baba zira weza ya fa weza ya bamuleke la kemba kano kabanumire.
4: DJ Fanta, hit the fire!

zaba inazi dola bagenze kusala lugendo luwanvu bagolinga asigala mu nsawonga wazitakula wasumulula wajamu sente tabjamu zonna wagenda atolako wagenda atolako nti Allah kutadde mu simu nokabya abantu gosigale ngo lisefu bao onyigirize mchalao onyigirize abana bo osigale ngo lisefu bolowoza bala bona wallahi naba kujjaka abana bula naba kujjako nakujjako no mchala gwena atakuta ne basigala nga bakusasira nabadde bakusasira ne bafane bavao wallahi no sigalao gatwa kyali akusasira no kadiwa twachali akwereza ninga wali ina amanyi wakolanga efujjo kubanabo wakolanga efujjo kubao wakolanga efujjo kumchalao alla bona naba kujjako nasoka bakuteke bali nga bajjabo naba gobansi bali bize kunsi Nyoku bie tukola Tufe nyoku bila muwa fetoli wa chitalo Beranga ogaba wini Aweta agiso gaba wini Zigane tunuli olu alero Ningama ati mungu atusasiri Kwa mtu aloza anti no wa mutawana nyo wa kabinyo Nila bila anti encha Allah Mbaka ganti la hawla Wala kuwata illa bila Alloyo wallahi La hawla La kuwata illa billah. Te wali achusa. Ye mchusa waba chusa. Pibaje kwa minister. Waba doku mpibata dea abana babwe. Ne bagamba wade fitufudeka abana fitubalese. Ne wallahi te wali agena kuteka yoli nyari kumunako ule. Nkomero agamenti Allah nzengawe ngeze mulilo. Kale katika mkwa mwana ngagene mujana. Te shigena kubaye wallahi. Ne wanaba ngeze mujana. Takeda kuyamba tatae wa mulilo. Wade mama wa mulilo. Longo saa. Allah kuwado bulamu. Allah kuwado kutegera. Allah kuwade chokola chilongo selezemu. Wabutagi fima ataka Allah udala l'akhira. Kwe bulia jetuli. Kwa mga mamu chifumbi ya fudinga badami na ukrozi nene asoka na akaba na chankala na bwalaba mgumia ne sente na aguma na maziganga ne waga sikati gachaja alaba taina wasinza kukabida abadde bakabe nyo emeri ya tusengula bali mkakule neba ne baseka bali mkulia pirao Gwogenzi, atenga batufu Piwagano kwa atabajia kukabila ko We kabile ko Ngochari mudamu Mbaga ambe bigambo bino wachisi komekezao Programu ya feo lwarero Mokirize tujikomekezao lwarero Wabarakallahu fekum Wajazakumullahu khail e, Programu eno dawa Tetujitambu za feka Programu dawa Tetujitambu za feka Tujitambu sani wana fe Awa Master Gwemi Company Limited Awele ba Blue Ribbon, awo nga bako ziba ngano, nga bako le ngano, mwana watu kumitende la juna, bajina mkutia, ekole migati bajina, ne wabani ngano, ekola elimu katoni, pekujamba ukola chapati, sumbusa, mpapaza sumbusa, amanda za gaomo kuzawa, abada dizi, mwena mwe yambise Blue Ribbon, enganeyo, mwana muawano, uwelenga mje yambisa, mwe wale kutuwa gira, mwe wale kutuwa gala, Na boye bali okubeeranga babaweereza Buriboni basinganibwawo Kayunga Road opposite Paramuka ojja kwa kifani kya Buriboni bakutekeddewo geti eyawula ekulagira ddala tyoba oyina ojja kusinganawo musirikale kati geti ziri bbiri mbo bali kuwagira tugamba nti ku 0755 53 49 mwabali ewalanga abali ebuyende Kayanja mukube ku simu ezo mu complaining babatuusirize engano oba ku 0786 03 99 3 yono yavayo okubeera ngefujirira programu eno dawa okubeera nti mutambula nayo mwebale nnyo mwebale ddala twebazanya jokusinganawo mwala fe wali awo Fazira ajja kuba akola ku nsonga zo Fazira wali ajja kuba akola ku nsonga zo ombuli kiyagala

0: Kwa wigendeza nebio kwetu la mumbiri yobu irategeza ati awe nsinzi buru mji kuba atenga ante isira mkuogira kwe kwa bidinga jama isote matime nsongolo wa liru. President wifoi wanga Uganda ndo zira utipetu malikitiza buru mji wanu mkubiza parliament ategeziza ante chitiku idirao na ukuja maiso nukuma nga watusomira embali dira yi wanga Uganda mmaiso kwao nga chitekateka buru mji in the state of the nation address webange waire parliament cheiza kwa okuba ngerindira eruruti ya muri doku Burundi olwa president nga gabana obuyinza ni ministry yensonga dibyisente muiwanga baida kuida batwandire Burundi embalirira yiwanga Uganda nebi ebintu ebyenkizo bibido kubanga bataku Burundi isira mucha mu mwako myako gwe byenfuna ibiri amakumi abiri namukaga ibiri amakumi abiri namusanvu wabula obanga wege
1: embalirira bajaji somalwa kuna luida
0: ngai 10 nalala
1: ngai 19
0: 19
1: ngai 10 namukaga oba
0: Mm.
1: Yes, next week lokuna lobali jo kusoma budget.
0: Oh.
1: Mm, tubitire mu kumwe briefly de tulumuke. Dida kubai 10 dollars.
0: Mm, na wow.
1: Dida kubai 10 dollars.
0: Ah, President Yoweri Museveni kusinzira kuntekateke iyo. Ebyenfuna ajire maiso bitemati mane era obanga wegendeza bulungi entemati maye ku nsonge debe byenfuna etambula ku matafali gigalo musanvu okubanga tu tutondawo ebyobugeyiga mu iwanga Uganda olwo nini yawula ebyobukombe nebi ebintu ebiretira omuntu okuba atinga aba nobukombe sompe gano president 7 nga yetago kubanga tutambulira kwago amatafali agetagisa buli muntu okuba kuchatuka kunirala mu nsonge edo kuzimba ebyenfuna biwanga eriya Uganda wabulanga alitegeza ati singa abakulembeze buli muntu abakoze omulimu gwe nga tugoberera n'enteekateeka ya NRM eyokuva mu ndoro ekisanda kino eky'omukuzo gw'omusanvu n'abakulembeze buli muntu okulo obuvunaanyizibwa bwe kida kubanga kituyamba ku okutuuka bulungi ku kigendererwa wobanga olingirire enteekateeka endi kuingira mu mbalirire eyo
1: President 7 ekigambo ekyo akikozesa ate kituufu oidinga abantu omukulembeze gobalonza asobola okubayamba okuva mu bwavu bw'okubusigalamu
0: omukulembeze
1: enaina obakyamani wa kyalo kansala obani obani bona unda kansala nga mutamivu kansala ali kumuziga apangisa upangise wasula nga kansala ekintu kyalingira ekivaamu esente n'enkiko da kansala dajamu osubira kansala oyo okwidde okuba kagalo gya nti tandiikawo omudaala gwa chapati for example omusubiro kidoko anti tandika wenkoko oya yenkoko riyali nga ni mwene aza knowledge kudo
0: kiba kizibu ino
1: tuta aliko bye nti obukulembeze omutufu talina kuba selfish tiweyendeza nga omuntu
0: anti nga tuwena tuila kumbalirira eno kusinzira kunteekateeka y'omwaka gw'ebyenfuna omuyaka tutemaje tematime mutya bintu ki ebyenkizo bimwataire mu esente then bwe tutematime ebintu ebyo bidda tuyamba okulana okula ekibuuzo ky'ova obuuza kituufu imwe abatukulembera emyaka ana muli selfish oba mufiire yino kuba nansi beimwe bwe muyidde nga mukulembera butimpe gano mukulu Johnson oba wetegereiza gavumenti yenu ete maatima bulungi esente edomi w'omusolo mu iwanga Uganda mumikuzi emirambalamba da mikuzi ebiri eriye ebintu
1: asha funenze tuje direct tubite bwa president byayogere because sasa ni muwanga ali kuida byali jokogera kubiye
0: na wow so okusinzira ku nsonge debe byenfuna
1: just tubitu tuwe byayogere ku nsonge debe byenfuna
0: na wow omukulembeze owe iwanga ate ireine isira neirala erife abantu ababulido okubanga tujja maiso buli muntu okwerwanaku nga tuwegema kwede mpango president edinga yogeraku edwe kwetula mu mbeere ey'obwavu ng'otandikira buli muntu kumutendera gw'osobola okubanga otandikira kwategeziza nti tugeziizaako okuleeta abantu bano abasookerwako ababulido babe nga bava mu comfort zone buli muntu abeeko kukyatandika wabula ngaidukiza abaisuka nti eriyo munteekateeka y'okubanga bakulembera omwaka guno oba ekisanda kino baida kutaawo ebimege ebindi ebijovaamu esente liyambeko abaisuka abageto biyambeko abaisuka abandi mu categories edenda urobo lyawo tuzukusa abantu n'ekyo ndoza kyategeeza okuva mu ndoolo buli muntu ave ku mu ndoolo abe kuwatandikira tujje bulungi mu maiso kyokka eriyo n'abantu abandi abamukolera abagakolera agaba nga wotaawo esente oti kakaire kalamba amazima ge nti kajja kuyamba muvubi wange okuba ng'agula eryato irungi lyetaagisa tikaida kuyamba muntu atandise katokeze nga bagega bali kuba ng'atematema nga bano

0: kubaziro musambu ziro ina chinana na ibiri mkaga na munana abiri na ibiri obaziro musambu itanu ina hatanu na muenda hatanu na andala musambu na itanu eyo ya WhatsApp. Mulonji na chohani guno mudenene obomo bisogwendo chi oguli konko. Mulimu ekirisa kote birungo kamala. Mulonji na chohani unakuma mubiri nga mula mulonji atenga tigujira mondo ire. Akuma mutimanga gukuba bulonji ya tolamo ebichafu mubiri. Echugu yambo kubanga guzimbo butafali wasigala ngobo neka ngoli muto bulisawa. Mulonji na chohani ono atundibwa eri ababende ekirala ekirala ni mubonji apakingibwa mu buzito muli litazi abiri litazi ikumi litazi itano litazi esatu litendala gramu zebitano gramu zi ebiri na tano n'obuzito obundi kamala abatusibwako
1: eno iridu ya chabasi
0: bana bakukolera ni mulungi nutritious porridge buja womera abato kota naba kulo milk powder amatagovu ngagali mu ebirunge ebiyamba okuzimba omubiri n'okuziza endwaire mu mubiri ogw'omuntu kota local packed chicken enkoke ifensoga eyekinagira yene yene nge packing ibwa mboka la mwino. Baga na mchivu geche hinda kukachi rodi au kumoku plaza room number A18. Bakola delivery eri abali mchivu ga ni kumbali okwe chivu ga. Damu oda yo wabachali reku tuja kwa idusa. Bita kuzula musambu vina isatu hiku minandala china na namukaga asatu. Wabazula musambu mukaga itano abidi na itano zero munana atano na itano. Mulungi nacho hani live longer and healthier. Oli yungobu nabuna na me.

kujja maiso omuli n'obulumbagani abasadde bana ba Isirayiri bwe bali kukolanga kuiwanga eri abanaife aba Libanuni. Okusinza ku mbeera nga bw'eri, Iran Eviro yategeeza nti Isirayiri eteekwa okuba nga erekerawo okola obulumbagani ku bantu beiwangira Libanuni, era n'amagye gaibwe agali munda mu Libanuni gasaine gaveeyo gafulume ensalo edeiwanga erya Libanuni. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri, mukaggwa omulungi n'eggye buli eno amagye agaiwanga erya Isirayiri gakajja maiso n'okuba gakola ebikwekweto munda mu iwanga erya Libanuni, especially maserengeta agaiwanga erya Libanuni. Era ng'eno n'ensonga lwaki aba Iran bavire bategeeza ati tibaidda kwikiriza kitundu ekyo ekya Buwalabu okubaamu emirembe okutuusa nga Isirayiri erekeire okuba ng'ekola obulumbagani ku iwanga erya Libanuni. Ye president owaiwanga erya banaife ba Libanuni omukulamani bwanga Joseph Aoun yeebaziiza eiwanga erya Qatar olw'okuba nga livire okujja maiso n'okuba nga lisala amagezi okubona nga waidawo ekiwa mirembe munda mu iwanga erya Libanuni. Okusinza kumami Joseph Aoun olenga ni president owaiwanga erya banaife aba Libanuni bwaba yalikuwa yaku ku mu mboozi ku lukomo lw'eisimu ni prime minister owaiwanga erya Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani akobye nti kituufu tuli basiimu Qatar ekajja maiso n'okubona nga etaawo embeera ey'ekiwa mirembe n'okulekezaawo okubona nti oboolyawo abasadde bano aba Isirayiri balekere okuba nga bakola obulumbagani ku iwanga eri abanaife aba Libanuni. Mukago mujali kumpuliriza okusinziira ku mbeera bw'ejja maiso n'okuba ng'etambula munda mu iwanga erya Libanuni abasadde bano abalwanirwani aba Hezbollah boona tibanwa guteese bongeire okuba nga bakola obulumbagani ku magye ag'eiwanga erya banaife aba Isirayiri agali munda mu Libanuni, era nga bavire beewaana nga bwe bakoze obulumbagani ku kibinja eky'abaisirikale aba Isirayiri kumpi n'ekitundu ekimanyibwa nga Yohmol al-Shakif wali mu tawuni emanyibwa nga Rashaf munda mu Libanuni. Tukali kuba nga tukakasa bino obanga bituufu Isirayiri ekali kuba ku byeyogera aye nga bo abasadde bana ba Hezbollah bavire beewaana nti kituufu tuweereza waawo drone yajja yakubba ekiku nsu eky'abasirikale aba Isirayiri tuyina kwongera okuba nga tulinga eruuyi lweyo. Mukaggwa omulungi, yo gavumenti ya Italy yo ne Eviro yategeeza nti eri kuwagira ceasefire gye baligezaako okuba nga bapika babonenga eva wagati wa Libanuni ne Isirayiri, era bajja maiso n'okuba nga bategeeza nti bo ng'aba Italy beteefuteefu okujja mu maiso n'okuba nga bagemera ku iwanga erya Libanuni okwiremu okuba nga lizimba amagye gaalyo lisobola okuba nga lyekuuma. Okusinziira ku minisita agemagana ku nsonga eddenda mu iwanga erya Italy amanyibwa nga Antonio Tajani atubagire maiso n'okuba nga ategeeza. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri, mukago mujali kumpuliriza n'eggye buli eno wali munda mu iwanga erya Kuwait abasadde ba Kuwait bakewunagania ekyabakolebwa ku iwanga erya Iran